wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwa yaga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima njagwangwa kunalu tamjei muntu.